0: abusua meda so acha yen na yenkwa na aboy psc achancha hene kwa kuputin chen na yenkwa hwese de ene ewiem ensachraye no etie nana na kwa babio
1: ya media bi ma babio
0: bi aboko de
1: ah
0: nyina na atu yen
1: nyina na atu yen nipa kakra de so ko pejum obi nchen na adwuma na anya yempo no kwa assembly mama ade you be na best
0: best adabi say na e chere say owo ho adwen pa aha yes ugudua ho nsu a ene fumire enti na ogu ho nsu na say da chere opportunity akwanya bi aba odi wa bisim
1: info bi ni na ba bre pa no bi abo bre du se kasabre o ti ku bi ase ku beti eti ase ba kura na aso yi na kan tra no ba grandpa kan fe se ogu amadu abre
0: enyen ni
1: na ni papa for be na di blade ni gina o sa se enwa no ko gina so
0: ah en na chira se wi aso wo ha ho yi
1: oh ebi ni mnye o
0: ah kwan yo
1: ti full blade wey da o
0: dabi kwan yo obi be fa so a obeyi wa bo ho na obewu kro obeye
1: ah
0: o de ne nkwa betwa so se de be ya wo bebre
1: babo aka ka se se bu se
0: ah no odi wa kwesi ho
1: mframa mbo na enten hwe
0: ah obenya abo afo ni binu no ebetimi aye mframa from a bet me adom wo odun fo bi nsu ti se wo ahu ye hawi obetimi aduo no ama oso e di wa firi ho no odi wa si fom ti sa na wi asna ye yen hwese de na wi mu sa chae no be ye
1: ene kafo e central analysis and forecasting office e wo gimet o se nka tega na fo nyina se ano pay wi mu enye fe ade e frese mist ne kuskuku ene ne sumura ye su nkitin bi na e wo mu se nso no adwen se nyen so e to e so gro ho a e be fo miss no ene no eno bi e beba e ma bebre nchere pe be dwuma kra no na e bi ewom ene du ba mi so be fo te se emu be du isumna no mu be du kakra na fe no ai se wo gro ho kakra bi a ho be fo nti ama visibility no e kwa fo emme a wo empoano afe kwa ebre ntue mu ene emepom ni ade no mu na ma mo hwe yi na sa mist and fog patches no ama visibility no ekwa fom wahwe yakofa kwanhie bi aba oso kane akra mpo na ntumi nkwachire te besre davis ne se mona ma homatene ade a sabre kwade ni matene so still mohwe yi na bibia enkoskama ena edru ewiem ho so na ewiem bebo ru nkwakra ansunsum nan no ebetwe aye sem nyade obetwe ho kra mea bebre nsuo ne ebemura na nkra no eche se du transition ho a transition en fififem efri kumase techima ne iru ekwo no ho de nsuo nkitikitikitik betumi ato sa na be kwa ko ruom e wo esro ho nso a difference thunderstorm ayi remo tete ne ade e bi beba esro ho ene ade a ye hye no so ne hwe ne yim na ne enka ba ka som de ma pae e ponu so o se ponu so nye kura e so nye kura enu nti amanfo amona mpo so se wutu kura na se okope ene enam bi no no ya hwe yi no akofa help bi ama na enan so no e so entumi ema highest temperature benya no e 32 eno transition in northern part na wiye ye se ba ka sa anafo ha de e ya de e be ko eye 30 and it's not as a show into me, Emma, a yum a new pa, and an adjunct now. I want a womb, a choir could do 22 degrees Celsius, 32, and a choir bring to him a breno, and just some other munchano, no monchano. So, no, yeah, I shall see that I can see a pine say. When you pencil your doors and ask Yanko Timupo, and a beginner, sir.
0: Medas and Anna.
2: Angel in the morning.

tibe yo ya kakra no abre amama be jina minim omfene omfe be yo ya omfene ankasa nso betima yo ya oha na otuote oha na sa wa yekase abroso bebre kwaja na kura moja wum H pylori oya aboa bone ne tamfo ene haxa mister obetu asie akumumu ano akumuyam kro amade amebobo so nyina afri ni padua Haxa mixer and capsules okwa ba bia to aduro bia no akwa akohwehwe bi akiri kwan da wudi mu wonko mo bia na wo condition bia nu nti opeso ohu sa otumi num bia fraye wo 0240238310 0240238310 and 0203822855